abanilaleleke bakithi ubunandi bentambo eThekwini edliwa ilo mfana omncanyana walapha kwa 199 eDisababa abathi nguDeni awuthinte phansi emathunjini mfana. La porta va fa. Au suka na mkumbuza kuthi. Au suka. Aphenda kuthi mpana. Awamshayisa umvalo. Awangcwekisa. Sanda zona kahle. Ah, usho sipho wena kusawena.